Semrey eje ko ni mo wota chire ho ne ho pu biri bob santo waloso tai ho abu sebani judas waloso tai ho enti semon ni be yedede na ma otie wa mamani ajedi a mumie nyina fa sembo kase e sia o mintimim kwa sa party